0: I-enchila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan ako rin mga kopyo nang kitang ka, minay kiting kabun enchila.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. Oso nang gimat ko ngayon tawan, bayan na
0: kong kiriti. Irinay kopyo, oso nang nako ngayon tawan na bayan na kyo?
1: Oh, irinogi. Oso nang damo gisumbat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopyo. Oh, enchila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pyo kurugyat. Mengilo di kung yung yun tawan hindi da ano ka tila
1: is no makasusa intana po di handphone boy
0: iyo susa
1: meteorology Malaysia ka
0: malas ako kuno kaila kuno dah malas ako naman intang pinchin na
1: malas o malas na po magkinang ano po radio kaninga FM harap pun dagyari
0: taigya
1: iya harap pun dagyari kapailan ko ngayon tawan orang umayak kaninga FM
0: pama ruputan ko ngayon tawan. Bisa saban benetiman ko pulang musa tiruputan ko ngayong ayon tawan mantok at adobay na ka turutulan ka enam taon 2002 na padam enam. Yang labus mantan diti da kopisan mengingintong taon Malaysia. Mantok kita dapat tuatas penongkoy dan segit. Mantok kita tuatas sa kini ngaw kaso ben-ben ay sarasam. At sa sarapan rumah sam isa duwa na kainan penongkoy tatuang meninggal dunia pa itangus isa duwa na kainan. Dinasubas sa kawas tulong na padam talo darja Celsius dinasubas esirba ay doon na padam talo darja Celsius. Matagiti, dua tas nabawan ka so bain-bain na ang nagisa sa depan ay sarasam. Panakatutuang meninggarod miya pa itong us isa doon na kanan linasubas sa kawas tulong na padam apat darja Celsius. Linasubas esirba ay doon na padam apat darja Celsius. At tamunan ka so bain-bain na ay sarasam sa sarapan meninggarod miya pa itong us isa doon na kanan panakatutuang ay sarasam. Alinasubas sa kawas, tulo na badam 2 darja Celsius. Alinasubas asiriba, 2 na badam 3 darja Celsius. At kita dua tas tenam kasuaban bena ay sarasam. At sa sarapan, rumasam isa 2 na kainan, panangkatatuang meninggarod miyang paitangos. Isa 2 na kainan, linasubas sa kawas, tulo na badam 4 darja Celsius. Alinasubas asiriba, 2 na badam 3 darja Celsius. Ika na upiya, ruputan ka ngayong yatawan, manta katera o bayna. Turutulan ka nang tahun 2002 na pada manam pinalabos sa manta ditid kopisan mengingintong tahun Malaysia manta kita dapat tuatas penungkoy yung sakit alam sana kanon kapailan am naik kapasarahan ang musik at wakal ko dat makinon am nagim na kudung dahiti da Radio Kiningau FM. Mga list ako pa sining tabi na sining mata di Juvenus Jubik tambalot no kain sa duo amnegi Saloma Romo Pitong Kedan sutra ko sining mata di Inus Anti au ku karati kini FM ku hoy aramay ba.

Aman ko palong musatik katang na kata mata kata na upay na katurutulan ka nam doon na ribu doon na panamanam kita labus mat haditid katidanan pomorunan kata sabah tayo ka Elijah ya. Apulut tayo ka susugata kigatang da siya maringgit anam manha padam apat tusin sa kilogram tapingan grad kaysa kigatang da 5 ringgit 2 tusin sa kilogram tapingan grad kedua kigatang da 4 ringgit 2 na padam 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade kaysa kigatang da 4 ringgit turun na badam 8 tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua kigatang da 3 ringgit siam na badam siam tusin sa kilogram. Gata sikarap kigatang da 1 ringgit habadam 5 tusin sa kilogram. Sugata ko matak na iti pulot teka sugata kigatang da siyam ringgit anam na badam 4 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang da 5 ringgit 2 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang da 4 ringgit 2 na badam 3 tusin sa kilogram. Kata kantalan grade kaysa kigatang da 4 ringgit turun na badam 8 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kigatang da 3 ringgit siyam na badam siyam tusin sa kilogram. Amgata sikarap kikitang da seringit habadam 500 sin sa kilogram. Kana kapiya katang nagata man takata daw suwab gya. Walau tulan kanam na 2000 do na pada manan pinalabos man ta dated ka tinanan pamuruan kata Sabah tay ka LIJS. Rasa na kanod ka pelah na manay ka pasarahan. Musika to kal dat mungkin ang odahi ti da radio kin FM. Kapisaran nga saban ni DJ yaku JJM mantad damunan mamasan katabian pompod Minggo. Kumatayin sanan magigyan, hitid kampong Tibabar. Palan-palan tako mananong paray kyo, Ponsiko DJ kasi. Ponsiko na yung ka JJM. Masina yung kumadi ko di masa-masa maginang ang doha, may adat radio kina FM, may adat frequency siya na ba naman patitik tur migas. Hidang nga, nakaw na pa dat paingin at may nanti, idwalay tao ika... Hinakoy kabun kya, at ika perikaw. Manginom-minom do kopi kya. Kasaruan, datan na tulon dat kasuaban may nang, kasuaban na pa nga, manginom-minom, pagkopi ang mibak nagigya. Kasaruan na tugudig ya. Kasaruan dat may pamabot, mga ipapamabot-mabot kya. At ako yung lihway dat mamabot ako kasuaban may na. Malasan na ilidas sinan, ilidas pamusaran. Kanang bagay na ko sining tabi na Pius Lajimin, Tambalot Kalangadan, Ambanin Singkap, Nung Karatika, Amdagi Marius Undaw, Linundus Kinabalo. Kina FM, kuhay aramay ba?

makinangaw ko si Limbahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: ang sayan ramo yun.
1: Ang kininyo Rakaninga FM.
0: Into Ramon, Rakasalulan, Rago Numurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

0: Hatan ginyo kansayan do akanon. Yo ginyo akanon ano pasaw. Kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ang tipu no kalindang takaw. Oro kansayan, akanon do tanar pogonong katulor iban sila kanom, pagkararit takaw rakan ay matang takaw, mangarulang kansayan do akanon malungan tojo. Dion tojo, kaposan do akanon pogonong oro at yakpan na kahwatan nino.
1: Kuno poyo akaw rayus active, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro, Raja-raja nupahun, aktiviti alap uman mimbali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja raupis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Ang isangkul intorentok minamuli ra kereta, sumuku raupis, ang isangkul moira kantin, mako ika arang, ang kulia monstra file ami kapio buk nu upis muyun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiahan tikop nu tanah WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus ngam minit aktiviti fizikal rasa minggu kenapa kuling ra risiko penyakit kaika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.

Kasayan kau ipah kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniok takara kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, amruo sukura jam katalo.